0: ci yow nga jëflante ak ñom lolu mbokk nak dañu né alamu yalla la tax jullit ñi bu fekk yalla ci bofum dekk leena yew ci buum go xamné ku ko dagg bu ëllëgé do am lay bi nga xamné sharia ci bofum bu fekkante né fi mu nekk ci sharia fiqh mu ko day jang da na gis né bo rombé fi xarum jambur wala bay mu la xass ci buum de buum gi xérandiko mu wone né minute mu dé ta borom djégé wu fi mu ñu dem waxi kako bu fekkante boko dindé mu dund yoon sant na la da laqati ci buum gi mu dund bo xamé ni tam boko reuy mu dé yoon sant na la nga rendiko waye lolou kañ dikoy man bu jullu ñu defé seen bop ben ndax bo rendé xarmi ci jamono jo xamné ni jamono jiilu mel xam ñu bari dañu dëng te duñu def lu jup do dal di do xalaat limu mel rek ya ko tay reuy ko da nga ma añaané te man la yobbu police lolu yep likoy waral moy nit ñeemi lu dañu wara mel bo gisé ñu naan sarax limuy am doole nga xamné bu ëllëgé yamal xiyam ñetti kër ya fa nek nga xamné dañuy xëc ci dënt bi ba yuur nit ñi xet muy bëgg laal seen bokk ñak yi labal nit ñi bu kër wé ñu naan ñetti kër ya fa am waxtaan nañ ko bataay genn kër gi moy sarax ak ñu sax di am doole label sa bokku jullit ko ku dool ndax bu sarax dé ben leb lé di fukk ak juroom ñet man la ko ulama yi waxé sax ben la leble fuk ak juroom ñet la waye bobu moy bi nga xamé ne bo lebele sa mbokk wala sa xarit wala ko xam du def ci xelam ñu ñam la fayé waye bu jaxono demé ba nga xamné ko lebel gi la fay wala nga top ci ba sonn ci do to leble ndax ko lebel gi la fay kon julit ñi ñu wax xam seen mbokk te ya bay leble lepp dafa aju ci yar bu ñuy wax yar bi moy mëna tax mboko gi tam am yar bi ak jangale mi jang mom ngir nit ki ñu limale ko ëlëk ci ulama yi borom xam xam yi du yomb la ndax bo xamé say farata yi bo xamé sa farata yi rek xam asnaf ci sunna yi te jëm ko jëfé bu ëlëgé fu borom xam xam yi taxaw xam ngeen ne borom xam xam yi bu yonenti yi wé kumulul awliya yi wé ño ci top te ñom sax dañu jaxaso awliyaawi ndax bari na ci ñom ñu nek ñu bok ci awliyaawi fu ñu taxaw nga taxaw fa li tax ñu ne ki sakku xam xam waxtu ñu joge ni nga xamé ne da ngay gis xarit mu sañse nga fat li nga ko la won wala yoro bu rafet lal ko ko ci kanam mom ngir diko téral won ko ne bëgg na ci ni nga mel malaayte man lañuy lalé ay laxam ci ki sakku xam xam te ki sakku xam xam ki ëppu leen ñu tiyaba ki koy dimbali dañu ne yoonu bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wala takun khabithatan fi tahnika cheikh omar fouti radhiyallahu anhu tek ci ne way ko kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw kun muhibban li zawj ni nga nek di borom xam xam wala nga nek di ki sakku xam xam ki sakku xam xam no ki wut limu xam rek ak limu ko anam buñ ko mëna wuté donc da fay fek fuñu waxtane mu deglu ko jaxu koy ma ngay sakku xam xam wala nga nek ki koy deglu fañuy waxe xam xam nga diko deglu wala bo mënu ñet yi ñep nga sopp leen day aji ñent waye bu nek juroomel bi da ngay alku kon juroomel bi moy ki ci kiko faale wul du ko taxaw du ko deglu sopp ñeta nek ñu nekul ku koy sakku amu ko itam mu ne kon da ngay alku ëlëk ñu na lol lepp xam ko moy tax julit ñi mëna doon bop ben julit ñi ñi ta tanku ñi fa gëna sori ci tanku ak fu ñu nek fa gëna sori ci sowu ben lay ñoo raw ak ñu bok ndey ak bay ndax bu nit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defene julit ak julit dañu melne tabax bi mi nga xamne loolu julit yi jappalo ba tabax bi deugar nan la julit ñi ci seen xol yi wara jappalo mu xam la itam ne bi nga xamé ne da ngay japp ben bant def ko mu dam nga boole bant yu bari def leen and gi ñu and ñu takalé ko tax du mëna dam julit ñi bu ñu nekké ben dañuy am katan go xamné dara du leen ñaaj dara du leen yaqal dara du leen matitam waye bu fekké ndé julit ñi kan ku nekk da nga téyé sa bop loolu fu muy waré moy yu yaqku yaqku bo xamné xam nga ni mënu ñoo ko fajj ta ragal nga ne bo toge ngey ca ñu yobale la ca wala ñu wañi dara ci sa ngëm bu karabe yon mom santane na nga gaday ndax gaday bi fi jog mukk ban waxtu da do ngi len di delu sant di len ndokay tam ci jeka ay def yalla sun borom jegalé bakkar yépp ñu fi indi won pacc tawat yépp dafa ñu fonu gudd
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nek seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

ba ca top nak moy itti wo lo xamne am na njariñ waye upp am na lu ko upp njariñ nga yam ca la am njariñ bayyi la upp njariñ muy azim ak ruksa ta lola xamal nga ko waye da nga japp ne ah li keut waxtu yalla comme ay risque da ci am ak ciona bu bari te man ci etape bi na yam ci li nga xamne am na njariñ te amul ay risque moy digënté ruksa ak azima mom la seigne abdullah hadina ci seigne abdullah ci buñ ko digé nangam xam nga amna ñaari martaba te nga yam ci li nangam lé ak la ci nek bi ci dess moy lo xamné amna njariñ waye amna lu ko upp njariñ waye la la bayyi ca loola moy ñak xam loola ñak gis né li ko amna lu ko upp njariñ deng yaangi degg dé li amna njariñ amna lu ko upp njariñ waye la ko upp njariñ dafa neub ba gisoko mo la bayyi ca lé ba nga yégué loola nak ah da nga dal di tu boba étape nak seigne bi bo gisé muna taw mana tawaytu tariqa alqawmi mom mom duggé ci étape yoy étape yi mu jëk wax yépp dako teub fum tambalé ci bo xamné amna njariñ istighal bi lo xamné amna njariñ mais amna luko upp njariñ mais liko bayyi ci bi moy ñak gis lé ko upp njariñ waye du ak tayel wala dedet moy bimi nek ci gaayé di jaayanté ak ñom ak léddi ligéyel bobu amna dir so ndeki wuti kat mana rasulullah ni xam nga mota khasidi mu tuddu ko tawbatu fuso alhamdulillah li ci sarafa di tawbatu moy day tuub ci ndir si mu nek ci lo xamne amna njariñ ndeki wuti amana lu ko upp njariñ waye da ko gisutul waye nak bako ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wamote ci inayatul ilahiyya nak ci la jappé na lola kat mom maqama tawba lay don ci mom koku moy mu dal nekkal alhamdulillah allati sarafani bi lutfi an bid'in li sunay bit abobu moy bitatul asana bo xamne li amna njariñ mi amna lu ko upp njariñ waye lama ca baye da ko yegutul lolou moy marahil yo xamne lu sewla moy janib ruhi bi nga xamne ci la jaar e nak pour jaayante ak rasulullah nak pour nak am maqam bob moy sababu khaybati anna allah arada an anali min ujaha moy bobu moy darajeey mukharabon bobu nga xamni ki ci etat bi mu jaar ba sunu borom subhanahu mana tek ko ci yoon bi nga xamni mo koy may lool bi ci dess wa an akuna shafi'an li qawmi antaka muslih designé nañ ko kam mujaddid moko don ñaan wabiye jaddid bis sabil bila idin aw alami bil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatu al ghara wa inni ahmadu muy sowe ñi nga xamne moy aw xetam ci li nga xamne mom mo nek an objectif colonialiste nga xamne wax nako ramon qifad ad din al islam bil kayd wal ikhraj wal kalam muy ne ko ngomel rew afrique yenn yi melni ci ak yakute ak l'islam new fa lol Sénégal bi nga xamné ci liñ doon tibbu di sédélé fo fi la nekkal mo nekkal capitale mo ci wara la ëppulé lan mo tax nak Sénégal pourcentage bi dem julit yi ag fo xamné même ci pays ndar yi fi islam jogé wutal moy liggéey bobu wa nakona shafi an li xawmi waaw parce que liggéey bi mu doon liggéeyal ci bir geej gi lepp yasubu an dinika ya ilahi ardi wa in wa ana ardi rasulillahi lepp nak liggéey bo xamné dana galankor lepp lo xamne mom la ñoo doon def mo man fukk du morom yi bombu du mom du morom yi ay kanu ci mana detir yak li nga xamne tay moy strategie ak pexey ñu doon def waxna ko tax li ahzar al a'da shatwa mirqami fa inna ala al idaka niqami nañu def tere attention sama xalibe gi limi neew mo upp doole bombu mo upp doole ay kanu ci mana detir lepp lo xamne ay pexey ñu defal la kon muy bordo bobu nga xamne tay bordo islahi la bu reey reey bo xamne mom itam ci la wajale lolou nga xamne tay moy liggey bobu yeb bi ci dess moy wa nakuna khadiman fi dawmi muy itam nak garatu khadimu rasul bi tay nek jeuri ñam nak mu nek garat bo xamne du tekkaliko ak man ba kerek bamay wacc fi may liggey dem diko wuti.

0: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
0: nga yeungu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
1: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak luma yeungo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral mo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cialiwo dama neel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nasi buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay nak mo jekk bo gudi may yew ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay doon lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye gudi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak Touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bima ñewé nak la ko am samp dara fi ci samu seigne bara khouradia dara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loza am nañu xane xawon na leen yeem ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dawe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiyaat seen daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampaat fa daara yobbaat fa juroom fukk doomo bi nga xewé né dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñi aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba do ndawé waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme né la ko Serigne Saliou waxé won ma and ak Serigne Bara nak diko wéyelé daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci Bayla ab al né ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéey fa Serigne Touba wa jëlaat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xaw yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wera teg ñeent waaye awma tarjumaan maana ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak i pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi bo waxase jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li ci say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di ko ci man
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram wet wadjal lay la wadjal lolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wone wadjal lay la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamne ke wadja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be dan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su lako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye yexal ga dal duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba pare ma doon ne du setal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gu ñu né may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew né ma ñu lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol lam mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxu mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko de do fa dem ko de so fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na ma na ñaan waye ab jinu dong la am te duma dem ak kay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu téyé lay wala lu mëna man ñaanal ma ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tuggu ci xaaliss tuggu mu ci Allah dal wax deug yalla tuggu ci Allah de jaaw sun borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neexna ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werad waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ñi dima dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé subhanallah insha allah da nga wër rek sun walon da def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lam ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lam ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaaral waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxe melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga la jige bobe na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal lako
0: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dana ñu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu do marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 moma fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu seigne bara la djem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran yi fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti yi ñep xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rab mo la ko def ak bo xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale go ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may lañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk di walla mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxale lay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanam yu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu reey bi nga xam ñuko taxaw ci walu magalu kasso rayob gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg Yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man Yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba Yalla ñu ko Yalla defal defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangalé katu alcorane dinañ la fa waccé jërëngën jëf

0: xamna liñ ci bëgg waxtané nu mu mëna tollu rek ñu ñaan yalla mu défal nu mu nekk njariñ lo xamné ñun ñëpp dañan ko bokk jariño Serigne Touba limu bind dafa bari ay tawalifam waye limu bind ni mu baré non la sédaliko ci ay xaj yi dafa jëm ci jangale xam xam lu melni tawhid lenn li jëm ci jangale al akhlaq lenn li di jangale adab lenn li jëm ci atasawuf lenn li jëm ci nahwu mu talifat yo xamne yi dafa jëm ci mathu yanni jëm ci salat yanni shukru yanni dua yanni istighfar yanni thana kon day ay xaj yu seddeliko yu bare bare lenn lu ci nek nak talif na ci lo xamne budé ci kuy sakku xam xam la bu ca bu ko jangé dana ko yombalal xam xam bami sakku ndax señ bi da ci gattal téré ya borom xam xam yu guddalon motax téré yoy di jangalé xam xam señ bi day wax né lambona manam dana jariñ képp ku jéxal ku japp na jéxal na ci xam xam wala kuy doora tambali ñepp ko mëna jariño mom téré yoy motax dafa am benn bindikat bu koy wax naan ko tasanifukum kamman wa kayfan qad a'jazat 'ala al-adhkiya fiha kunuzun jusam seytali fi serigne touba bari na lol ba lat bedam lona ñepp rawatina al-adhkiya ñi nga xam dañu ñor ñi nga xam dañu am xel ñoña la xasside yi sa mbind yow serigne touba ñoñu la jëkka lotal nga talif ci ilmul kalam lo xamne day wetal yalla talif ci fiqh lo xamne day jangale yoon yi nit di jaar ngir jaamu boromam lu melni julli koor nat askagi ci aju bind lo xamne day jangal nit ñi jikuy jekk yi motax mu wax ne fa alafta fi ilmul kalam mujallida يوحد رب العرش فهو السلام وفي الفقه اعددت التوالف معلما شرائع من صوم له وقيام وفي منهج السادات الفت مرجعا به تتقى نفس هوى وختام تالف يوي سيغ بي تالف نك موي يما لا وخون لغي تي لاي جانغلي بام نوبي نك دا تاك نكو ارضيت رب الناس bil mathi was salat ala khayri khalqillahi anta humam geureum lo nga yalla geureum lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak julli ci mom xam ngeen ne ni ngeen tudde sen turu kurel gi muy karamati khatu yadi serigne touba daf cey leral limu def lepp ay karama lu bari la waye mo ci tanal bopam wax ne sama kawtef deug moy khaside yi muy sama bindum loxo lutax moy limi limi lambo ak jamono yi mu ko don bind ak uslub bi nga xamne mom la don bind khaside yi xam ngeen ne dunduk doom adama lu gatt la sa khasida dunduk doom adama lu gatt la xam ngeen ne sunu borom ni mu dimbele jam ñi ba jël laylatul qadr daxagn ko ci biir wéru koor def ko muy genn guddi gu gën junni wéer da xamne boko taxawé jaamu ko yalla dundal nga juroom ñett fukki ak ñent ci genn guddi ci wenn weer ngir ngeeneel yi laylatul khadr lambo seigne touba yi non la def liñu tuddé telzem nga xamné moy nga narono tudd lu guddu teunk ko mu gatt ba nopi te makna yep dajé ci lolou melni ñi dox ci lasrar ñoy gëna min liñu wax telzem muy fekk lo xamne dafa warona talli bat bu gudd la ilaha illallah nga taxagn ko ci ñaari bat tam teunk bat bobu nga xamne ben da nga gis luñu telzem lo xamne boko waxe ben yoon mu taxawé yoolu fukki junne ak nangam ta ben yoon rek nga koy lim khassida non la ci seigne touba def yalla dafa diglé toup diglé sante diglé tuddu yalla diglé julli ci yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñaan ta bo bero fe di wax astaghfirullah alazim wa atubu ilayh ben rek ngay def mu yaangi toubal yalla bo bero ci rokh di wax allahumma salli ala sayidina muhammadin yaangi julli ci yenenbi beru bo de ñaan yalla yit da nga beru di ñaan yalla seigne touba jël khassida xamne dooma dama dundam gattna te yitte man nako gar bari na mu jël na yoy yalla digli lepp taxañ ko ci bir khassida xamne boy jang khassida yaangi jéggulu yaangi julli ci yenen te bi yaangi toup yaangi ñaan yaangi sante lepp yaang koy def motax khassida yeme doxine wi ko señ bi don doxey xam ngeen ne li ëpp ci lim bind moy limu tag ak limu julli yenen ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam lol it ni mu seddelé won ak dundam nga xamne juroom ben wër yi da ci tag yenenbi sallallahu alayhi wasallam juroom ben wer yi mu di ci julli lolou wax ne mathu rasulil karim al basit al nujubi min al muharram daynun li ila rajabi li tambale rajab nga xamne muharram muy wer wi nu nek lay tambale di ci tag yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala muy julli ci mom juroom ben wer yoyu bu jalle rek juroom ben wer ci dess lay tag way neena daynun li lolou bor la ndax seigne touba nañu xamne khasside yim doon bind du ciobarewu ci mom rek do won ko am jot bari xam xam wet way yamini alayha daynu qatin hawarida bi khidmati khilisil madinati sahabi manam bor la bu mu amé won contrat la bu mu signé digënté mo suñu borom ba nopi nak ngir khidma leggel yonent bi sallallahu alayhi wasallam motaxuma xone ahmadu man ala warasfafahu bi khuluqin bihi tala siwahu ahmaduhu bi nathri wa nidami ma dumtu khadiran ala al kalam kon lolu volonté la moy di rup mangi meuna wax mangi am katanu yeung dana di tag yalla dana di tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci diko wessar ak diko yakhal soppi xel imam ak daam lepp jeme ko ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lolou mu wax ne khasida karama la moy karamam xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom jangul munulono bind sax aw turam bo ma sa bind turu muhammad rasulullah du xam lan moy turu mom sallallahu alayhi wa sallam seigne touba mi don yonent bi nak nga xamne moko donu ci zahir donu ko ci batin donu ay botam dafa bokku ci tawfiq diko yalla defal ak jagle giko yalla defal daf ca bok moy mu defal ko mom la yonent bi warona bind te bindul serigne touba donu lola motax xam nga ne yonent yalla idrissa mo jekka jefandiko pilim waye ki epp lu bind ci aduna mo cheikhul khadim te kenn dutu ko dab ci bind aduna bi li ci dess dem kenn mënutu la bindu lu sol li seigne touba bind li ci yem gëna yem yi moy xam ngeen ne borom xam xam yi sax ñoo natal seen bop ci andare ne ku bind fukki téré ku nek juroom yi lañ wara jël ndax juroom yi mëna am leunt ba mu am top sa bakkan ba nangam seigne touba rek mo bind wax ne katabtu bi kulli faraqa dan bo shirka lima bind lepp amul bakar amul bokale yalla lepp la yalla nangu ndax lepp sel lolu motax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax legi ne li yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindul lolu serigne moussa ka radiyallahu anhu day leral wax ne lo yonen ba dawul way te xamne bindul araf la jaglel serigne touba bamiy talifal touba la hassanu da wax gën gi yonen ak kaabu la cheikh bamba def ci gis bu jebal ko wa touba ari wax ne geureum lo nga rabbul arsh ngir taggi mustafa ardayta rabbul arsh bil mathi wa salat leko bindikat bo xon mom la ko seigne musa kané ko geureum lo nga rabbul arsh ngir taggi mustafa wedam lo nga talif kat ya eske seigne touba da xamne yematul ci geureum lo gi waye ñi doon talif sax dañu mujj am kersa ci talif gi seigne touba di talif tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa ka'bun wa hasanun wa busayr bañ démé la cheikh bamba wax yonen lu tax ñepp ñew touba arab dutu way ngir mom te lumal na koy ajab bi rek xernu jebal nañ serigne bamba mom touba motax lolou mu don nak ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci motax mu du bok ak nak ki jang rek am xam xam deg nahwu manarut di tag du bok ak serigne touba ñu wuté wat fenen nit moy serigne touba khasside yimi talif mi ngi toxo ci lawhul mahfuz khalimam ci lawhul mahfuz lay toxo minnam ci lawhul mahfuz lay toxo waye yemul ci lolay it lay tax nit meuna way muy nahwu ak aru serigne touba neena yalla mi yoni won yonenti bi momako jangal kon motax muy wote ñeneen aw deggin yulhimnu mursilusil hayzumi fi nahwi wal arud bil luzumi kon ki yalla jangal nahwu jangal la arud do bok ak nak ki nga xamne mom dafa jang rek am xam xam motaxit kitabati min lah rabbi tanqulu la yamtiri fiha nabilun yanqilu mbindam day toxoy ci lawhul mahfuz motax khasaid yoyu am waccu way bu reuy bo xamne men mbind mudul mbind mudul khasida mbind mom dalay gëna kawé motax amna benn bind kat bu baax bu mag bok ci yoon wi mi cheikh rabi djub al mashari day wax ne walahu qasaidu qad wanat an misliha ahlul ayazi wa man bi kulli mawadi' seigne touba kat talif na qasaid yo xamne ñepp loxtu nañ ci andi qasida yu mel nonu dan na ba ca wa ajas muy ca rewi arabiya ñoña sax lañuy deg deg arab ak la yenenbi sallallahu alayhi wasallam di don ab arab ne ci seen biir lottu non ci andi wax ju melni khasside seigne touba yi dan nako walahu fawaidun lam yahusha maliki aw hanbali aw ahnafi aw shafi'i xam ngeen ni borom ñent ngir yoy mi imam malik imam hanbal imam ahmad yo shafi'i neena ñi khasside seigne touba yi lambona lo xamne ñom ñoñu sax amuñu ko neena lambona ci njariñ lo xamne amuñu ko waye walahu qawariqun lam yakul li khadiri aw shasili aw sa'd ibn baqir doko gis ci abdou khadir jeylani doko gis ci imam shasili ta abul hasan ci lay bok abul abbas al marsi ci lay bok ak mbollem sa'd ibn baqir moy ñepp ñu am ay xarbaax te yeme ci yalla ñom ñepp lambo won lolu mu lambo won munako motax qasaiduhu qad akhjalat kull munshi tawalifu min as-saban al-masail lolu kon tontuna ndax xam ngeen ne neena ko sa qasida yi nga talif ruslo na mbollem kuy talif dan nako nak masalay diine yi sharia lim doon jangale mi ngi leer ci bir sey khasside yow seigne touba kon bo dege ko nan khasside yi du marja manam bindum seigne touba du marja di delu way mune su ci jele xam nga lolu lu jeme la deg na mel mbokk ma xamne mang koy wax seigne modou legi manako mang ngi koy bëgg tontu bu ma koy tontu dama koy wax ci tele bi ak radio bi damay tuddu tur wi dafa wax ne khasside da bari lum tele ta alquran man lepp mu waxit ne khasside ana ko khasside defal ma bëgg ko xamal lo xamne mom buma ko ko waxe dana xamne khasside telewul dar liñu tuddé complément circonstanciel d'état moy khasside khasside mom day fekk lu motaliko genn kilifa day wax ne bu nangam matom nangam du ñew bu nangam matom nangam du ñew manam loolu nak xajna borom xel dana ci ki ndax alquran hadith ko leral lutax yalla fu mu wax julli wax wor dana rek julli len wor len japp len nat len asaka waxul wenn wer waxul ben bis waxul niñ koy defé kon ku jangale japp alquran lutax andi wul niñi jappé alquran lutax andi wul niñi jappé bu andi nako waye day teunk nangam ak nangam sunna yek faraib yek mustahab yek nangam yek li yak ak lo lepp hadith ko leral legi kon alquran da manki ba lolou ñew ngir matal lolou kuy julli nangam ngay def nangam ngay def alquran waxul na ñent rakka la nangam ak nangam luko jangale hadith khasside nak momit da ñew fek ay turu yu dess mu fatako kon koku mo defar motax mu ne ko masail yi li nga xamne diine nit ñang ko ci bëgg xassida moy sa mbind yow señ touba moy li motul lool jëmmi xassida kum defar mom loolu buñu démé ci liñ bëgg jublo léral da nañ ci léral mu xamne li gëna gaaw ci kaw suuf ci defar ab jaam ci jamono bi ñu tollu moy xassida li ci gëna gaaw ci defar ab jaam li gëna gaawit ci ab jaam ci yagale ko ci yalla moy xassida li gëna gaaw ci tagali nit ak bakkar moy xassida lolu mom nan nat ñi jang xassida ak ñi jang leneen seenu wuté ci jëm ni mi wuté lañu wuté ci jikko non lañu wuté ci xolit ndax gis nga nit dana jang alquran ba nopi ñuy jang khatmu ba alquran je di leen molu lu toll ni arafi alquran je ñu ne luko waral ñu ne nit nga cey jang ba nopi degg ku ko gëna neex alquran degg ku ko dakk gën ko ko mokal muy ñaan bu sañoon mom accidenté bu du ñew ba mu wop la galanko xassida na kiko jang ka koy jang muy neex kay tok diko degloy gëna banexu da ngay jang nit banexu ca lolo di ca bege magal la ba nga japp ne yaani tollu fek xassida tax xassida jikulay jekk di defal lolo buñ ci togon di ca leral dal dina ko ci wax lo xamne ndax mbollem ñi iñan ñep duñ jangati xassida lolo mom matna sété ku iñan fenen lay bok sétal nga sét ñenen waye musulu deg ku defal ku xassida defal nga jang xassida mu sax ci sa yaram do iñan do reuy do bëgg aduna do nay ndax da ngay defaru xam nga defaru buñu wax li gën ci aduna likoy may nit ala bi dhikra tatma'inul qulub manam li teyel xolub nit moy fo fek kuy tit du jangatu xassida jang ko xassida day ñak dépasse ba nopp xelam dal fo fek kuy tit du jangatu xassida motax yoy boko ci bëgge leral inshallah mune xassida li tax mu yéme moy néna ko yow sa mbind yow señ touba mo leral masaili mo xam bi fiqhin wa tawhidin atad mahtasawfin salalima yarqaha labibun mahaqilu moy fann yoy ma don leral legi moy lo xamne it mom xassida li tax mu yeme moy xassida du defar jëm mu bayyi muy dem xassida day defar deret xassida day defar deret gis nga ngeureum bu yeme ci jëm bu borom faato mu jeex deret juñ defar nak ku ca soso ku ca bok ku ca soso ku ca bok ba ka ca mujju señ mustapha salih dafa waxane defaru señ touba li tax mo wote ak defaru ku fi massa jaar ku massa defar la nga defar da tambale ci nga defar señ touba nak ak defaram day dem ba ka mujju ci askan mu tambale ci jëm ci ka mom la geey ginaaw ka ca yonum nikku la defar ga tambale ka defar kan defar mom lu yakul non la xassida defene lolu motax xassida du fal muy di folli mukk ci aduna xassida yoyu nak señ touba dañ ci tan ay yenn wax yo xamne mom moko waxal bopam te mom señ touba neena lepp luma wax nama ko waxe rek nalako yalla defe te dara nar nekku ci lolé ma wax ki wax ne nak lepp lum wax nam ko waxe nalako yalla wax nalako yalla defe bu binde wax dara ci xassayi di da fay laaj nit ki am ci aw deggin day laaj nit ki am deggin ci bir waxin wowe señ touba di wax ci xassayi di Cheikhul Khadim dafa wax ne sama xassayi di ci mu'jizati yonent bi la bok manam yonent bi day xar wer ndoxlo garab waxlo mbeut nonu mu nekké mu'jiza nak ci yonent bi non la xassidi yi nekké mu'jiza khasaidi min mu'jizati al-muntaqa salla alayhi man hadahu wa intaqa li tax mu nekk mu'jiza ci yonent bi xam ngeen ne khasside yi fu yonent bi fu seigne touba meuna nek ak fu yonent bi meuna nek khasside yi day beglo yonent bi da koy beglo fu meuna nek yubashshiruka al-baqi bi khati karamatan nga xamne yalla ci bopam mo ci beglo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci mbindum cheikhul khadim seigne touba neena yalla dama teral akramani bi kawni qatti 'indahu mima yubahi fil jinani junduhu lolu lu yeme la señ touba dafa xone yalla teral na mako xam nga teranga dafa yaatu neena yalla teral na ma teranga jima terale moy bu ëllëgé ban tabbi aljana khasaayit moy doon lañ fay poukéré wo ci kureli sun borom ye da ngay gis ñu jang khasid ak mawahibu nafi'a ay malaika ay kay di yemu nan deggal khasid ak mawahibu nafi'a geneen kay yëkëti fi ne xolal muqaddimatul amda geneen na xolal jasbul qurub geneen na xolal nangam geneen na xolal nangam ñuy genn khasid cheikhul khadim nak diko poukéré wo ci bir jamña nan ku ma sa gis sun borom da nan ku am jambu ma sa wax li yonent bi di wax yenen yonent yi nan len ci seenu xet ku ci am ku wax lu melni motax sun borom neena yalla sun tuba neena yalla teral na ma lol neena yit karamani khairal baraya biktubi xam nga bëgg def ñu def lola ko gën sun tuba neena yonent bi ma terale yow ahmadu bindal jox gi mu ko jox ndigalul mu bind nak motax sun tuba mo gënona rafet ñep bind gënona gaaw ñep bind ta li tax mu yeme moy seigne touba bu daan bind khassid day bolé tari alquran khassid gu mat talif yaddi takhutu wa lisani yadlu bu tambalé bismillah yanmulha di talif khassid ma ngay tambi alif lam mim dalikal kitab la raybi do gag du joom du jaax ba nopi te mbind mi deq lolu kon xam nga mani sugo bo jang do nga bokay def bu nit waxe dara nga rungé seigne mine day bolé di bind khassid ba nopi di ko talif ba nopi di jang alquran yaddi takhutu wa lisani yadlu mune yit qasayid yoyu husul uluma wa maqamatil kiram bil qatti haizan bihi fawqa al maram mole maqamay gor yalla yep mang ko amé ci khassida da wax fenen ne dara jey gor yalla yen don sakku mu jaral len di nafile ayat di gedd senu njabor ñen ñi dun ami soxna di dundu tassof ngir bëgg yegg ci yalla señ touba neena dara jey yoy ñu don sakku mo waddu na beret andando def ben kay da wut ci sama khassida yi farra li naghni wal nasli kullama farra ilayhi al awliya wal ulama maqamay gor yalla yipit seigne touba neena khassidi yema ko dajalel jazabalil maqat maqamat rijal wali tawa sayr rijal wal majal seigne touba neena ci khassidi la amé taxañu bama ne beure rek raw abdul khadir jeylani tan nimu yeme won abdul khadir jeylani nga xamne turu abdul khadir jeylani yalla mo tuddé sayyidina abdul khadir jeylani yemem ci wéru koor la gane jamono wer wep dawul nam becc mon cheikh abdou khadi jeylani bokku na ci ñam khatmul maqamat moy kuko massa gis mu neex la mu naqara da nga dem aljana kum gis mu neex la mu naqara da nga dem aljana lum wax yalla degg seigne touba neena nak bama ne tambali rek tawaitu tariqal qawmi waqtam tidaihi bama tambale di tag yonenti bi rek di tuddu tur wa diko bakka ka lol lama taxañal doxub gaay yep lañ dox ci fanwera men ngont la ko rombalen motax mu ne kon jazabalil qat maqamat rijal wali tawa sayr rijal wal majal ndax ci layam lin khadir fi kitabatil ujur neena yol yep mi ngi sama khasside yi kon kuko fi won ginaaw jëm fenen lo jang da ngay neureum neureum ba son way yol bang lin khadir fi kitabil ujur tanurul buldan wal awtan seigne touba neena khasside yi moy reele rew yi ak gox yi kon bari na fu jammam khasside yi xolal khasside yi seigne touba dafa xone yi ci khasside rek la ko yakare seigne touba mom ci bopam waxul ci ken la ko yakare ci khasside seigne touba neena ndimbal tonew susurow lumay ar ci ayu bayiko fu meuna don ci sama mriw ak sama njabot neena ci khasside rek la ko yakkar wa bim sidaika arjuha huna wa ghada fawzan wa ribhan wa ridwanan yuqarribuni wal amn fi kulli shay'in dimnahu darar wa sitr wa nasr fi ahli wa fi watani tay yi ñu nek ak ëlëk lima yakkar lepp ci khasside rek la ko yakkar fawzan ak taxé wa ribhan ak tonew wa ridwanan gëremul yalla yuqarribuni lumay jégal yalla wal amnu fi kulli shay'in ak kulti go xamne défense bo xamne garantie bo xamne dana ma ar ci mepp mbir mo xamne dimnahu dararul kasse nañ ko ci bitim rew ba ay gaay tok ci bir rew mi ba ñu même yoy fi ne moy da ngay dégg ci tuba ba yag ñu ne diw nangam genn na wala diw nangam nangam na wal fi kulli shay'in dimnahu dararul rek mepp mbir mo xamne toké nga ci bir ñu lakk ko ben kenn mënu ko gis señ tuba leena khassida ma koy nital ba ñepp fi ahli wa fi watani ci rew mi ma nek ak sama ñun lolu kon khassida mo gëna xana mo gëna deugër ak ndom bagu ami pitaw wala bejjen bo xamne dañ koy ëw ginaaw señ bi ci la yaakar biram xam nga gëm señ touba nak yom naay wolu ko jafé nak ndax bari na ñuy neureum neureum fi ne ta buñu jaxé yegg fi khassidi joxé 200 000 wala 500 000 kulo wutal ndam sangat ba mo la gënal nangam ta khassidi yegg na man yoy motax señ touba wax ne mbindam momu ci la dajalé maqamay gor yalla yépp mom cheikhul khadim ci bir khasside yoyu sunu borom dajalel ko ci daraje yi gëna mag dajalel ko ci maqama yi gëna sel dajalel ko ci bod yi nga xamne mo gëna reuy ci lepp lu nit di wut ci aduna ak lu nit di wut ci al-akhirah serigne touba wax ne buma de bin arash day yëngu xam nga arash ni mu mel ni mu magge lu ko yëngal moy khasside cheikhul qadim serigne touba ne na yamu ca yenen bi sallallahu alayhi wasallam ku jaayon ay bokam jël alal ji jox ko duko jaral muñ waye bu mo massa sepp sama khalima bu wissan ba tambale bind rek neena day re ba sara sa di feñ ida katabtu ibtasama suja'u watajahat li hasidil aw jam waye da amat yenen beuy lu gëna yéme néna yalla ay rélo yonent bi sama bind waw yalla yalla ré adhaka rabbi rasulullah bi khatti mawdi'id allah adhaka da xara rélo lan lay tek deguma arab bu bax na waye xam nga dahika ak yadhak bokul ak adhaka adhaka rélo na rabbi sama borom rasulullah sang ba bi khatti sama bind mi buma sa tambalé sa prek yalla mo nan ko bas yonent bi nako ahmadu de tambalé na neena yalla moy relo yonent bi lo ci lolu am motax yasur rasulullah khati bi mawlidia lolu ko andi wal kon ginaaw yalla moy relo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bindum cheikhul khadim motax mu yeme serigne bi waxat ne hajat qasaidi khulub jundaman lahul baraya wal fi'al waz zaman khaside yi mo fess del xolop gaay yalla yi ki ne dañu japp ne mourid yi dox ci kaw souf rek ñoy jang khasside yi dedet cheikh abdou karim touré mu bax ma neena seigne touba da ko wo bis fi ndjereem yobbu ko ci neeg bu yaatu nako abdou karim lu ne fi mu ne ko day nduruy téré mu ne ko hakasa nonu la dan nako li moy lima telephone ci geejgi dan nako abdou karim de amna yu ñewul ndax bi mako talifé ba nopi jinne yek malaayika yi dañ ko abbu dañ ci am yu abbu diko barkelo te ba la nako delo ci sada taxaw dan nako nak xam nga fulkul mashhoun mu ne ko mang koy deg de mu ne ko ci geejgi la ko talifé defna ci li xew tay ak ëlëk fagul leen ci seen tax aduna ak alakhira fagul leen ci cianu jigeenul hurul ayniya ba yeen nañ fa nekkal dal nako téré ba nak dañ koy mol cheikh abdou karim touré nako fuñ koy molé makkata aw madina aw tunisi aw maghribi señ bi nako tahtal harshi wal kursi cheikh abdou karim touré nako dal ci suuf señ bi nako accam fofu nga bokk yalla de xamal na mané am nga ko gënte waxuma lako lol nak ñom ñaar ñoko xam am nga ko gënte waxuma lako ko mom dana wara reey mu kon khasside yi señ touba wax na ni kon fessna del xoluk malaayika yi mom khasaayi di fessna del xoluk malaayika yi mu wax ne kon khasside yu fess del xoluk malaayika yi nga xamne moy jundu lahil ghalibin yi xam nga ne malaa'ul a'la pe ba gëna kawé señ touba ne khasside taw amani neena ñom dañu jëkkelante ibtadara malaa'ul a'la ila hifzihuma ñom dañuy jëkkelante ngir mokal khasside yi kana zalika fi kitabin masura señ touba mo wax ne bu yowmal qiyamé yonent bi day tew wa kërëm ñepp tew ñuy jang xasside ci kanam señ touba wax ne watal kitabati ila allah ahab min kulli khattin wa ila al mahi ahab defal sama xasay defal fi day ñaan defal yow yalla sama mbind mi mu gëna mu gënal ci yalla ak yonent bi mepp mbind mu mëna don ko gënal watal madaihi lahu was salawat fawqa al-ibadati ma'an wa da'awat kon bo gise nit di jang khasida ñu nan diw daanu kat la wala nangam señ touba mo ne defal tag yi ma tag yonent bi ak julli yi may julli ci mom fawqa al-ibadati na kawé mbolam jaamu yalla yeb wa da'awat ak ñaan gu nit man di ñaan bu meena non ñaan goy ñaan lu mbax bax ak jaamu yalla lu mu kawé kawé señ touba ne lima tag yonent bi ak lima julli ci mom nangama ko defal mu gëna kawé lol te gëna reey dal di wax ne wacha al-hurufi bihi ridaka ya man radiyatu anhu is ardak ngeureumul yalla mo geuna mag xam ngeen ne sahaba yi ñu ko amé won ci ay xéej amé won ko ci ay yeesi amé won ko ci ay fit ñu genné len seeni kër xagn len seeni alal ngeureumul yalla lolé nak señ touba néna nang mako defal ci sama xasside yi té kat ña doon sakku ngeureumul yalla la ngeureumul yalla dis dis lamiy metti metti seenu tag dafa leer nañ ci alquran ngeureumul yalla lolé nga xamné liñu dacc ngir son señ touba nako nang mako defal ci sama bir xaraf yi waye bu li yam ci lola nang ma defal sama khasaayid yi ma talif mu nek ngeureumul yalla li gëna kawé ci sey ngeureum ngeureum yoyu gëna kawé it mu waxat né nang ma defal waccal kitabati lil jinani musilatan muniratan janabi defal khasside yi mu yobbo aljana di yagale nit ci aljana na nga def mu diko mu yagal nit na nga ma defal sama khasaayid yi mu se ngeureum li gëna reuy waccal hurufi ujuran baqiya bil intihaa ila jinani raqiya motax bo dege nit wax ne jang khasside amul tiyaba xam nga ne koku wax na lum xamul ndax seigne touba mo wax ne defal sama khasaayid yi na nek yol budul jeex ba aljana bo de jang alquran bo de jang khasside tiyaba yi day dotti ko ci yow ba fek ngay tabbi aljana lu dak wa bi kitabati yafarrih jundaka ay baqiyatin salihatin andaka nang ci begal sukurel bobu yow sun borom waye waccal xuruuf yi kullaha ibada yaa man lahu alibadu wala ibada. Xaside yi nag ma ko defal lépp di ak jaamu yàlla. Wax na feneen ne kitaabati saarat ladallahi al ahad misla ibadati wa dabba man jahat. Sama xasaayit yi mujj na mel ni fa yàlla ak jaamu. Mu waxaat fii ne defal sama xaraf yépp waccal xuruuf yi kullaha ibada. Sama araf yépp nay ak jaamu yàlla. Kon mooy li ma la wax, boo dee jàngal quran, boo dee jàng xasaayit, yaa ngi jàngal quran, yaa ngi julli ci yonente bi, yaa ngi def yépp mboolem ibadat yi, boo dee jàng xasida yaa ngi koy def. Sëriñ bi wax ne defal nga ma waliya am daaxi jaxalta ka jihaad kulla mujahidin xadisa sa jihaad. Xam nga ne jihaad di mel mu ne ko defal nga ma sama xasaayit yi mu mel ni jihaad yi képp ku mën a jihaad te ñaari jihaad moo am. Boo demee ci alfaydu rabbani dañu fay jàngal ne dafa am jihaadu zahir ak jihaadu batin. Jihaadu zahir bi mooy xeex ci ay xeej, jihaadu batin bi mooy jihaadu nafs. Sëñ Touba nee na jihaad bi mu ca mën a doon nag ma defal sama xasaayit yi mu mel ni jihaad jooja. Ekchif bi xatiye maxtafa min al ulum antal xabiru wal kabir wal alim. Loolu nag moom duruskat yi dana ci xam dara. Sëñ Touba nee na nag ma wuññil mboolem lu nëbbut ci ay secret ki bóor ci ay xam-xam nag ma ko wuññil ci sama xaside yi. Moo tax yaakaar naa léegi-léegi nit di jàng xaside ba yàgg mu yàgg si ci dimension boo xam ne kenn xamul nu mu toll. Genn kilifa ku baax daa mas a dem ci ab kaso di jëlee ab taalibeem far ca kaso ba ñaar nekk fa. Mooy daa am kun tudd moom mi ñëw ci kaso bi di jël si ab taalibeem dañ ko tudde taalibe bi. Amaat keneen ku tudd ñu bokk aw tur ñoom ñaar bokkuñu jublu boole bokkuñu kuñ leen tuddee waaye dañoo nuróole aw tur ñoom ñaar. Mi ngi mel ne rek kenn ku ne ko tudd Modou boo doon misaal. Biñ ñëwee mu ñëw taxaw ci bundu kaso bi policiers yi daal di génne mel ne Modou ma te Momadou ab taalibeem ba mu dem. Ñu ñëw nu ko génne nañ mel ne ñu ne du moom de ñu ne kee de kon dem na ba noppi. Léegi nañ génne kon sa Modou yow génne ko. Biñ ko waxee sëñ bi mu ne ah man ne moo ne asbil sutuuri asli umuri rek laa wax. Si magi sëñ Touba yi nag la bokkoon mu ne asbil sutuuri asli umuri rek laa wax. Nga xam ne ñoom egg nañ si kon xasida moo leen di wamatal lépp luñ bëgg. Lépp luñ waxit ci biir xasida loola day dikk ci ñoom na mën a mate. Sëriñ Touba wax ne waccal kitaabati bouchaaratan taloum lil muntaqa alladi lahu sirrul xadim. Xam ngeen ne fi ne jataay bii nu toog di jàng xasaay di mbégtam yonente bi salallahu alayhi wa sallam lay nekk. Mbégte moomu moom yonente bi salaahu sallam moomu xasaay di nekkit day sax dàkk te loolu la Sëriñ Touba sàkku ñaan ko ci boromam. Nag ma defalit sama xasaayit yi mu nekk loo xam ne mooy li gën a rëy te gën a kawe. Moo tax xasaayit yi ni tur yi mel wutey dimension. Xam ngeen ne am na ci xasaayit yoo xam ne suñu borom moo ko tudd maanaam moo tudd turu xaside gi yàlla ci boppam moo tudd turu xaside gi. Am na ci xasaayit yoo xam ne tur wa moo représenté jëmm ja maanaam la turwey tekki mooy doon maanaam xasida ga. Nga xam ne directement rek boo ci suuboo loola la xasida ga di saafara. Am ci xasida yoo xam ne it dafa séddaliko ay xaaj mooy yi dafa nekk al xasaidul bahriyat mooy al bahriya mooy yi sëñ bi taalifi ci géej gi ak xasaayit yoo xam ne sëñ bi taalifiwu ko ci géej gi. Yim taalifi ci géej gi dañoo wuute ay dimension ba tey. Xaala yi mu ko doon taalifi dafa wuute ndax fi ne léegi-léegi muy taalif xasida koo xam ne dañ koy boole di ŋëññantoo. Tubaab yi di ko tooñ di ko naqaral mu ne ci fitna. Léegi-léegi benn circonstance dikkal ko mu yeesalaat ak xasida di ko taalif jataay ba mu koy taalifee leneen xewaat xam nga ne wala xadd karab naa bi mu koy bindaat booba tubaab yaa ngi jël ay xaj di ko ko jal. Mu naan leen muy booba benn tubaab dafa ñëw fekk ko muy bind mu jal sëñ bi xaj bi sëñ bi ne ko xuskal bëgg an xirtaas yi teyel sa xaj bi sama kayit yi mu ne ko loola naqare rek laa doon wut dem jël xaj yu bari jal ko Cheikh Wadim. Nga xam ngeen ne xalima gi bi mu ko soppee wéccax ko xaj bi jëkk bi dana jàppi tàkk. Loolu sëñ Moulay Bousse nett na ko ata bi kilaabin mubtaqin mahwaqatihi fa harraqa bi naari masul kawaxidi. Waaye xam ngeen ne muqaddimatul amdah bi mu koy taalifaat ci gàmm googee ay xew-xew yu bari da caa xew ndax muqaddimat moom dafa yéeme sëñ bi jàng na ko ci gabon jàngal na ko boppam ci gabon nee na diggante ñaari il yi ma ko doon jàng toll na ne ndarak Dakaro ba may agsi ci bashiruka al baqi bi qati karamatan daa dégg ñu koy jàng ci rawdatu rasulilah sallallahu alayhi wa sallam ci madinatul munawwara. Taalif na ko taalif goo xam ne baba gam moko fa fek sen saatu rek la señ bi yor señ bi dem wetchu ko jende ko khalima di tali muqaddimatul amdah nana bima ne wasiqtu bi rabbil arshi sil judi wal afi ma'al mustafa wallahu li mukhlidun safi yonenti bi da wacc mbar timma nena waw gu jik gi rot yonenti bi ne cipp and ak jibril luma bind yonenti bi jël jox jibril jox sun borom bima asjukuhu suka taskhini bi hadha busharatin na sama borom na jak yub ma ci deg ba nga xamne ki musu ci nan ko moy muhammad rasulullah ma fekk ko melni degum nor bama segge sigi da melni bop cioro kero jalal jek jamal gi darna mbok kima waxul kima don xamoko mo ndi wali khada siran ghaban ghayrihi muhi kuma waxul kima don xamoko nak mom digeunte mak jëm la won dal waaw nga xamne ngeelam te dal na ñepp ba xamuñu kum don mo ndi wali khada siran ghaban ghayrihi muhi talif gogu muy talif khasa yi ci jotaay yu tar yoyu ak melo yoyu mu don talif khaside yi xam ngeen ne ben khaside bu ci nek ci khaside yoyu señ touba neena fa dammanat maqamatu abdillahi salihin ta lolu xam ngeen ne meme yonenti bu yalla den misal kenn bu jeexal daan innahu min abadina salihin ta abdillahi salihin yoyu señ touba neena khasaay di ma talif ci geej gi genn bu ci nek tolo nak maqama ngor yalla yoyu ben bu ci nek rek tolo nak mom nga xamne ta damana dana lamona sax maqamat ibadallahi salihin daraje gor yalla yoyep te maqamat ibadallahi salihin yi kat ay daraje la yu kawé kawé neena khaside yi dajale na maqama yoyu lamboko serigne bi waxat ne ajru kitabati yafuhu indahu jumlatan ma bihi yubahi junduhu bepp yol bu way yub aljana euleuk bepp yol lu yol ba reey reey señ touba neena buñ ëndé yolup khasaayid rek neena bobo yol yolup khaside yi dana ko gatchel nga xamne kon yol bi yalla di defal señ touba ci khaside yi nona lay lamp ñala mel waye ndax loolu ci layam modi khaside yi dafa don lu yéme lo xamne fi ne kikoy jang ngir jang khaside yi rek kikoy jang di setantel khaside rek kikoy jang di dundu khaside rek kikoy jang di wormal khaside rek kenn ku ci nek ak ciir bam ci am kenn ku nek ak ciir bam mi am ci khasside man xamna kuy jang nooru dari ni ko xamne sa yu fatte jeexal tere bi ba yitte japp ko du teud mukk te tere bi soñu ko nako jango nga xamne circulation sax bu ci nekke di dawal auto day jang nooru dari ni nga xamne bu teude guddii teud guddii rek bu jange bam xat mu denc ci tere bi fatte ko teud du nelaw mukk ci lal ndax tere bi dana ko soñu ci nako khasside gi jeexagul kuma xam la ko xamne bañ nako ba sax non lañ koy waye téré bobu nuru dare ni xamna kilifa go xamne ñew na fi mom mom moma waxal bopam ne gis na señ touba ñet yoon proxal ma ngi mom bokku nañ len dab di xewlu kilifa gogu mo xamako fan yi nama diw sangam nuru dare ni dey mas na ñew sama kër nama sa dom sa soxna si dom ji jigen dom ji ëmb goor la bisub aljuma lay juddu nang ko tudde señ abdou khadir nuru dare ne mako wax neena mu juddu bisub aljuma don goor mu tudde ko señ abdou khadir moy bimu nekké ci tawat ji ma yekko yone diko laaj ñu ne yobbu nañ ko bërem ma na rëcc na waye kon may da koy téyé fi bam neex mu doora dem khasside la ma don défé non khasside da koy défé non motax ma ne kikoy jang ngir téwlu ko ak kikoy jang ngir dem ak kikoy jang ngir yek bokku ñu ay tollu way kenn ku ci nek la ko khasside goge muy jang ak la ko khasside goge muy defal muy yek motax xol khasside gogu di nooru daare ni tay bo don ñew ci djublo leral ma nga djeglu bokki nak waxtan mi nim teunko dafa bari kilifa yu may xaar ci bereb motax may jatang rek xamna organiser wuul sax teunku wuul ay ma nga koy djeglu genn ku ci nek bo gi ci khasside yi li tax mu yeme xola fiñ tol ni señ touba lum ci wax xola khasside ak sindi di li ci señ touba di ñaan bam ko ci ñaan amna lo xamne ken xamul don num doon japp ñu won ni aduna yi dana yegg fofu xam ngeen ne dem nañ ba da ngay dégg ñu naan neige bi dem ba yàgg dégg ñu tudde nafurat lu ci nekk señ touba ba mu koy ñaan dem nañ ay at yu yàgg loolu door a am ci jamono tabu yàgg yàgg la ko doon ñaan waaye xoolal xaside ak mafatihul bishri nga xam ne sëñ bi ci boppam mafatihul bishri sëñ bi ci boppam moo wax ne xaside gi yàllaa ko tuddee mafatihul bishri ndax sammi ismu amru da ci am sammi na nga tuddee xaside gi mafatihul bishri xaside la goo xam ne sëñ bi mas naa wax bis ci gànnaar mel na mag na ko ananoo def ak bishri mu ne teg sëñ bi ne ko bari na lu waay di jàmbat te bu ko taxawoon du ko ñàkk nako ahmado nga ca bishri ahmado nga ca bishri xam nga ni seigne saliw mu bax mi seigne saliw mu bax mi mo wax ne kep ku koy jang kum jox loxo ñu jéggal ma fatihul bishri ku koy jang rek ku koy jang rek ko jox loxo ñu jéggal ma fatihul bishri xam ngeen ne xassida la go xamne da bari lu teunku ci bir ma fatihul bishri seigne touba neena suñu borom def na xassida gumi avant premierum aljana moy ma fatihul bishri nga xamne yemul ca nek melawo mom ma fatihul bishri am waye xam ngeen ne jëmmi bishri seigne bi tok na ci jotaay yor bishri juk tok lo kenn ci jotaay ba neena bama fa toge yegna tangor wo xamne munu ma lako wax waye fa la tambale di deg di xam li picci sap sax neen jotaay ba rek la tambale yeg lolo li picci di sap wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin cheikh amadou fadal neena seigne fallu neena ma fekk seigne touba yor ko munu ma xassidi gi lu munta safara amut xam ngeen ne boko de jang ñeen fukki buntu kër ak ben yela wër yep yaaru seen karang wa kana haqqan alayna boko de jang ñeen fukki buntu kër ak ben yela wër yep yaaru seen karang seigne touba neena ci bir khassida ga barak tili ya rabbi fi hurufi wa ghayriha wajudta bil ma'ruf xam ngeen ne suñu borom daf ko barkel ci bir xaraf yoy wa yemul ci lola neena xam nga da cey andi lo xamne dafa am lumuy nurol moy a'taytani mal qalb ansa kullama mawa min ad-durri mahata zulama lolou moy jox nga ma lo xamne fatelo won na ma lepp lo xamne dana ma metti ba mu dima dis ba muy tar ci man fatena ko waye ci khassida gu seigne touba da ca resume ay digeunte yu yeme yo xamne da cey wax ne yalla jox na ma lepp te dutu fi jokk yow yalla jox nga ma lepp te dutu fi jokk waxtu wa waré jogé diko sakku lolo ñew yow yalla jox ma lima bëgg ba nopi def ma may jariñul bindé fi womatal nga ma lo xamne way ragal yalla yi mom la bëggoon ci bir xassida gala waxé né man jommaluma ay goné jaaxaluma leen ña yegg ci yalla bañ leen di tuddu as-salihin nujaba ñoñe la jommal ba fuñ tonu nan ci seigne touba mo tambalé ci akhtatani jami'a dun salabi wa li taqulu sul waqt talabi li awsil alladhi uridu wa fa'i bil wara ya mughni an nidfa'i ma huwa taqasdu durri li bil muntaqa wa qutli ma wadu sawi taqa wajhat li ma la yazalu ajaba fi abadin li salihin nujaba way legi ajabtani jawaba man tangala an sinnatin wa qutlin fa'ala way ndax lolé ci layam yaqudu li kun fa yakuni haji minka bila haqqin wala tahaji ak akhtaytani mal qalbu ansa kullama madha min ad-durri ma huwa zolama khassida la go xamne koy jang do ñak ñeul do ñak ñeul dépasse mukk yene na nga ci mi wakana haqqan alayna nasrul mu'minin xolal khassida yoyu xolal khassida galibatu maraqibi seigne touba neena lim man ci nit ku dul man mënu ko ci fi na ngay gis ko xamne mustajar dara fecc la dan metti wo ba muy football di baraye mana fecc lol mana football lol waye bu tambale jang xidi galibatu maraqibi lan moko ci dal wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi legi xidi gi lay yar motax seigne touba neena xidi galibatu maraqibi lim man ci nit kudul man munoko ci day yar nit lu yeme ngi ci mom galibatu maraqibi fi ne keur gum nek bo mul kuy tokh ko fa fatu ken dula laaj dara galibatu maraqibi xidi la go xamne bu nit nekkon ci daamba ñu yobbu ab neew kenn xol ci pujum neek bu jalibatu maraqibi nek xolat ci neew bi ñu jéggal ko khassida ngi non go xamne seigne touba xam ngeen ne maqamatu rijal yi dafa tollo ay dimension waxna legi maqamu tuddu kat mul maqamat waxna la ay maqama yo xamne ñi ku ni wax cheikh ahmadul badawi mo amé won maqamu mom ak cheikh abdou khalid jilani abul hasan as-sajali ak abul abbas al-marsi dañu amé won maqama yo xamné ñom déggo ak seen borom ci mepp mbir mom bir ak biti lañ déggo won seigne touba néna nak maqama yi goor yalla yoy yépp yalla mi ngi mako taxañal ci ëlëf gu neub gogu ci bir khat qutali bi alif al makhfi nail al maqamat al ula bi tay khassida la go xamné mom jalibatu maraqib amna ci awliya allah ño xamné jitt nañ barzak lu tollu ci ñett témiraat wax nañ ni bu ndil ci waton jamono jalibatu maraqib lañuy terbi yow xassida la go xamne jalibatu maraqib fi ne ben secret bu yeme ngi ci moy day taxa bëgg seigne touba jalibatu maraqib day taxa bëgg seigne touba lol fi tolni wa jalibatu maraqib amana na benen mbir bu yeme bu nek jalibatu maraqib xam nga fi ne da ngay deg nit ñu ne amna trash manam amna sucre dem ci hôpital bi ñu jël sa deret dugal ko ci laboratoire bi xol ba xam am nga sukar wala amulo sukar fi na khasida jalibatu maraqib dang ci natte ba xam señ bi nangul sa teli bi wala diet mourid sadikh nga wala dono fi ne ko ne man ko ci ta sa bop ñeen fukki tisbar ak ben rek tisbar jo julli jang ben jalibatu maraqib ba mi ñeen fukki tisbar ak ben bala mat nga xam fo fo abonné fo point bala mat rek nga xam dalay leer nañ sax lu wër na mu jarabun sahih lu leer nañ la jalibatu maraqib kon gis nga ko momit babu tolluway ak buntu bu reuy bobu mu amé nga xol khasida tahfatul mutadarrain xam nga dafa am khasida yo xam dafa yéme bari yu dajé ci bir tahfatul mutadarrain mom amna yu neex yu ci nek mom ndax ben xam ngeen né day défar nit ku yaqku tahfatul mutadarrain yamul ci défar nit ku yaqku waye da mëna défar kërum nit far sax mom tahfatul mutadarrain manam day dolli ngor ak nit ci kër lu bax la am solo amna jo xamne boko bindé bisuf talata rek insha allah ay muju sa wa kër di la laaj waaw señ bi mom fan yi lu xew waaw lolou mom wërna dang koy tambalé fiñ tambalé tuddu jigen ñe wa bi roxé yow bi nangam nangam rek waaw qasida yi moy lepp nit ñi dañuy wëndelu rek xamuñu sax leen yor lim doon wallahi alasim xamuñu leen yor waye qasida yi bu ko nit ñi xamoon fonku ko la da ngay muju nar yak tubab yi daw di ñew ci rew mi murid bo dajale mu fa caajo dañ ko umpule nak xamuñu warma ji ni jox qasida xamuñu ni ñuy fonké qasida xamuñu ni ñuy téyé qasida damay wax né tay ko joxon qasida gi ne ko duggal ak mom ci wan ak yu mu lank koko waxon mu lank dënd bi mokal qasida kon gal la waxande la xana bobu dënd kon warna jomba bombanté ak dënd bu ko lewut bu féké warmal nga señ tuba motax yu bari nit ñi dañuy jang rek di dem rek mais xamuñu lan moy war may khasida waaw legui beut bi nga xamne day teud bu guddii mu jël nuru daal di ko jang ndax dana yel beutam bi di setan ci télé lu haram ndax nobbi deg lu khasida dana yel lamay wi jang ci ndax yel na ci mom saga jëw fen yaqub digënté yow yaangi tuddu lu ba motax bo ñaané duñu beut bi xolé xolli du ñew foore nga yam nit ki ngir mu am dara day tajuruba ci naf day tagat bopam beut bi xol khasside jomna xol leneen luddul djub nobbi deglu khasside jomna deglu musique deglu tiaxan waye beug xol khasside xol lamb deglu fetch kat yor sa portable def ci ñuy sey fu la neex setan ñewat ci khasside yi do dem fenn moy boole lu banok lu bax te señ bi neena mi ngi melni daaju kaf wuti siru def te def ci ganar khalsana mi yax rek motax da nga gis kuy durus rek waxna ko señ modou fall legi neena ko durus katub khasside moone japp ci jëm ja xemem ko khasida ni mi raxasi ni da fi na amna ben lampe bu nek ci nit bo xamne xaliss du ko tal mana wor du ko tal dara du ko tal khasida do nga ko meuna tal ndax qira'atuha nurun wa majjun wa rifatun wa jalbu munaddarin nihma zawaidu projecteur bobu selal ci khasida do nga koy tal mu ne tay ku la sen da xamne wajang lamp bobu fek teukul ngay brancher cos di jaxase moy lak bo tege fi tek fi di jaxal plus ak moyen moy bolé aduna ak lenen ngay jaxase say pile di lak rek do takale muko lol nak bu fekke ne yow branchement ab khalis rek la ci intéresser wala autour rek señ bi lo ci bëgg man la ko jox fi ne budé khalis rek la neex ci khasside man nga ko ci am budé jigéni kessé rek la ci ñor bayré ba du jeex budé ko la mbam rek nga bëgg du doy waye señ bi di téyé batinam waye señ bi ñew dama am yitté nangam ak nangam nga ne ko baxna ubbi khasside ñaan mu faju tiaxandu ko may bar nañu ci dogu ñoo xam dañuy wax dem rek waye xam nañu musu ñoo dogu lu ñew bu ne la numéro diw wen deux la jéxalé dekk Touba nga composé 23 borom ne Casamance lum lay wax mbokk mi da nga jaawale fo soxla won nga ne Touba mu ne yaangi woté Casamance code bi boko xam do dem xasside da ngay sel du lu jamono bi nak la xasside gëna graw fi ne ndax riir mi da ci jëm jamono bi nak la fi ne mi ngi doora doy war fi ne bari nañu ci doon dox ñoo xam ne ñu ngi tàmbali arrière ndax li tax mooy lim ngaak maa ngi ciy def nangam ak maa fi ne tay lay gën a garaaw ndax mbooloo mi daw jëm ci xasida daa bari fi ne ngi sal da ci yomb wanewi da ci yomb
1: moom Benno FM 106.0

0: bokki ñu leen di nuyu baax rafetland bi ak ben fm 106.0 am bekte bu baax fassiyene and ak yeen ci émission bu am solo bo xamne fassiyene nañ ko and ak yeen ci suñu partenaire bi di wildaf ñu fassiyene ci dalal ki di serigne fallou djeng nek ambassadeur ci wildaf ak soxna khadi Jatou Diouf ambassadrice ak soxna Khady Ngom ambassadrice ñu fassiyene waxtane lu yaatu jëm ci li nga xamne modi émission bobu violence yi nga xamne dañu koy def soxna yi buñ né violence nak yaatu na té itam soxna yi néw nañ doole néw doole go xamne def ci ñom violence lu am lu yomb lay doon lool nak taxna ñu bëgg partager ak ci ñi invité waxtaan ak ñom ci violence yoyu way tam waxtan ci ak askan nga xamne ñu ngi baye xel radio Beno FM 106.0 Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu xamna rek ñu jox la kaddu gi nga nuyu ak askan nga xamne ñu ngi lay baye xel sur la 106.0
1: assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Fallou mang lay fay nuyu di la sante di la gëreum ci invitation bi nga xamni tay invité nga ñuko ñu nga xamni ay ndaw lañ yu bokku wildaf senegal ñu ñew tay ngir waxtane kem ni ko waxe ci ben thème bo nga xamni yittel na rew mi yépp muy les violences yi nga xamni ñong koy faral di tek jigen ñi may sante yalla bu baax di nuyu ñi nga xamni ñom la bokkal émission bi di soxna Khady Ngom joggé Bambay nek ambassadrice téwal fa wildaf ak soxna Khadijatou Diouf

0: dirigen jeuf mbok yi nga xamne seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yeungu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yi babakar lay Touba Sam bu xatu bu barak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yitté wo lu ñu mel ku ci melni yow bëggu nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa sa fala bi waaw dëgg la nana may laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko léral waye dama am tuuti lu ma bëgg léral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo ma ko jox ndax man sama nepp yi kenn tegu tialiwo nga mel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nasi buntu mo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bo guddii xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bu guddii ma yew ñu tektal ma na nga jangale kat alquran ngay doon la la xawna ma yëm ci jamono yaaya nak bañ mako waxe waye guddii waral ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yena sun borom jox na bi ñu ñe nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ko njurul waxtana mom siar ko mu am na dox me ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo waxon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew rek la ko na samp dara fi ci samu Seigne Bara Khouradja dara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loolu am na ko ne xawon na na ñew ndax ni ñuul bind bi nga xam su borom bindé nañu ko ak ñom seen sen yaakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndawé ba def téwéru nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess ëndiatu seen dara mu dara ba dafa téwéru nit ma jëlat ci dara ci Serigne Saliw xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa dara yobba fa juroom fukk dongo ñu xamé na dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliw Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba na waxtaan ak mom ci daara yi mo no woyé ko comme na la ko Seigne Saliw waxé ma and ak Seigne Bara nak diko woyé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fallou Mbacke daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba wa jaraat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dara nga ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yepp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dikké ci man dal mom xamna na pour ma léral ko ci radio dara xamul ñëwé waye na xamna na buñ paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy dama xey tok ni sama né ku dëkk ak moo dëkkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ndëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma naa ma tarjuman man sama ñaan maa ngi ci fa la yarat ak ñeent waaye au ma tarjuman waaye ubbi téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal na yaram bett wadjal lay la wadjal mo mo wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su lay la xore ba xamna wadjal lay la rek mo wolo wadjal lay la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mo mais inshallah dana savare mbir mi wa so da ba xol xamna ci wadjal yo dess na da na massa yo ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
0: mo lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamna ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo wé man su wala xolé dana xam bar rawal mo la yor bu dem ben ba daan ak rawal mu mëna doon rek dana xam rawal mi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa dana xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aaju way ci ay sarax daal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayba nangam ak ñëwumako ndax li tax mo ko dama xam na sun borom mom moy moy fa waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé né len fayba nan na ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama ko wax sama mbokk ñaan kay dama ñaan len manam dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj mom dañu ñaan dong day ñaan yalla ke fa na yaakar na la ci ñaan ñu ci yow am am fukki dara aw dina fukku wala aw tawer nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la xamna mo taxol lay def ko wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mo bay ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñëw da la ko tek mom ak lu la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké da mo dikké inshallah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ñam mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk ni lolu ci nga xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu suñu ma xol ko walu keuyit ak yoyu suñu ko waxe ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol ni may def man mo bu boola dama koy defal ba aw keuyit ak ñoom mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amut awé sarax la dina la ko lay sarax na nga waye lo xagal am du ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba pare ma door na ko seta loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijj mu jëm ci walu keuyit
1: waaw mu do walu keuyit mu do walu yaram yi metti mu do walu rap lu mara doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kon ku ci ñoom dama raal la may def sarax sangam ñu def sala ba nga ma waxal gnu ne may la demal ba gis tan ba ba gis wer rek nga ñew nit sa dama def bu ñew na na lay jox man alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko setal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax mu ñepp do wadi la durante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla dama ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen ko ko mu dogo jox man ñu ko jox mais yeureum ci do adamé la durante ak ñom daf may jëna ndax dama wax na ñaan fek la xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fa la nga xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala li ngay dundé na yalla la koy jox bu ci xajal bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala la jaxale dal mo mo mom dañ la wara ñaanal dundé la ba taaju faj waaye ma tollu ci problème bo xamné am problème wa ma ma ko la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari da war la ay absa am fa la am sa poste ñu tudd baba ko lay nga wé ko do fa dem ko do fa dem 100000 francs lay lay wala 50000 ko man am na dëgg na la ma wax ak ñu ngi raw te duma dem ok ba ñew ñu andi jullu bobé wala jëru ci ñu wala ñu mëna man wéne mo ni ci lettre sama ba ta ko ndaysan waaw mu ngi dëgg ra ba fa da dama ko sax mu dem waaw min ñëw na am ñu ñëw top sama taw na ñaar la ra fay war na ñu wëru ko tuddu lo def ba na ma da rocc na ma dem ba rocc ko joxat jox na ma gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox na ko kon la ca tege ca xalé du nekk sama mur wala li sama sax mom la ma jox kon man dal sama man dal teggo ci xaliss teggo ci yalla dal wax deug yalla teggo ci yalla jaar sun borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: wa fa li ma la fi tantu moy ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam du sun borom wacc ci man rek bay neex na ma mais ñi dañ koy tuddu way bu ma ko gëmut dañu gis ko xena dañ ñew da nga mel na dara jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defay du ma ci tam bo xamne xama fa fay joge waaw manam su ñu lu bare li tax sax ay bayna mayu yene mani ma diko xaw bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ ko la lay def dañ na jaabu ñoy def waaw ñun bari fu dañ jaamu yalla ñi daay gëlatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaw tam yax sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga na man ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da nga gis ubeku fa li na wax da yag na ci dekk bi amna fenerat waye ban mo wona nek tay ñu émission bo xamne dañu mëna téléphone ñi duma dekk insha allah dama dekk am no xamne dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw wala wala bayre ay wala fat ci yaram ñaan ci yaram premier ak lu yaram di metti suma na xolé suma na insha allah dama bëgg rek sun mari na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy dama ko laaj foko tole sax manam dana ma ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom dama ko laaj dana fi bu ngoré dama tiyam limbu takku ñu ñukal ma dama amala ko jox ngir yalla waye wala bayra mom amna fi bu baax ba wala ubeegu amna fi xam nga teju do nit balay liggéey dama teju rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit dama teju bo xamné nak mom so xasse teju bo man mënu wala ñaara waaw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk bo waxé mel na ni la ka na bo xasse da ci gëna jamono wala ngay wala ngay wax da gëna jamono sa ñaar ñu la maron waaw waaw tilim bo rek fa nga ñu jëg dama mënu ma ci dara mom waye lu na def wala lu la def bo dikke insha allah dina ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci lima na rana rek da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi dañ ñu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu do massa wa sax la ngor la mom day dem bundu keur alaji baram mbake mo lay fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bob mo ci duguna saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay tuti rek soone keur baro keur lay daara alcorane di falay wacc rek ci sama bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci table bu son bi dene daara ji insa allah
0: mu ñu am solo mu ñu jexal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole am na ñoo xamne dama ci ñaan yalla bu baaxa baax mo bo xamne rab mo la ko def ay bo xamé do ala mo ko djéne def ay pexé ba yalla nawu li pexam ci yow waaw lo ala mo li la mi def ay pexé yalla nawu ko waaw lolu mo dañ ko dañ bo mo dañ ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw wal mo mo sey bo nit day man lañ ko dimi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nang la war am ci mandiw mo nga xawa am problème so mo ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savale ci moy jaw nga diko yeey ba la kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: dama taxal rawat wa raawu ci bopam lay taxal da nga ko la mëna ko raaw wala ma gënë ko dé da nga taxal so ko taxal repère dem jubalé ci keur ga jubalé bo yéwé def nak wala xamna wala koy naw nga def ko waaw bo do bo ko ci defere yalla nga ko raaw mom da nga taxal bu dëgg mom da nga taxal dëgg mom wala la mëna ci won da nga koy taxal keur gu nekk dafa lamba ji mom bo ñëwé mom insha allah so nga joxé na da nga def ko dé yalla xaar ñoo ma gisatu mako waaw insha allah
0: mu am solo yakarna ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné ci mom moy buntu kër bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arekad gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: bay siari ñep ñu la mom la waro la ñëkke waye dañ koy buntu yi da yam solo bay siari mbolam ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa Seydou Lalou Mourid di ko ñaara mu yag to te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaara nit Seydou Abou Barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal téléphone te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasso yeb gi di ñaara nak mbolam ki la fay ci dëkk bi bayu ñu kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg Yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaaral ko bu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziar khalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh mom man Yalla dafa dool dama am mëna nal ci mom ba ku ma gis ni la bay fall nga rek dama am ciofé bu re re re ci yow kon ma ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma la ñaan gudd fan ak wër ak mucc ak mucc le ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nako yalla defal defal ko julit yep baraka alquran
0: adresse bangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ale kaddu gi ngeen meuna jokkok mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jonne tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jere ngeen jef
2: hal

0: Lamo FM 106.0.
1: Len lu jafale lu jara sante yalla la tax ndolum nit li dajé ci ben bërepp bu len lampe bari ñu taal xol bu nit bu nek lampe la rawat na bu fekké lu len boole nak diiné l'islam dong la farata ak sunna mo gëna am ci solo dëgër mëna yalla lu yaat la kon mo nga am yaakar tay ñaan tepp ko fi mo wala nga am ñeneen yow ta am galankor satan ki dem ak satan ki dëkk yépp yalla ko sun borom lalé ak jëggal ta def ko moy ay dara ja yowal qiyam ta boole na ci ga yi nga xamne am na leen badlu na sayyi'atihim hasanat yalla ko sun borom defal bu jaay rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ndal mu nak ñun dal lu haq mu sanne tuti ay kaddu ay jindit bu do dajé ba lañuy takliko war nañu dëndé ci seen bokk ci yalla ndax xol ñu ko faral di waxé rek mu mëna bu bu lay sol day dox ba tim aajo wo foot xol nañu ko tilimal